Ɔbɔnefoɔ de ne nsa ka wo a, nea meka kyerɛ sɛ ɔde ne nsa aka Nyankopɔn aniwa.

Amo na jine na kuma hubayin. Ebra ne bani ya adia ne ye ne ya. Hey, mese wan hwe ya. Adia na atu wane be mwa saya die. Ube saya die. Ube saya die mafe. Wu nebe kwe tia wo. Wu enebe sa kwe tia wo. Ah, na wusi wukune chiti. Wusi wire chiti. E na wote wana wodomeno. Na wu nimse. Bemano waya wuma papa. Obano. Waye, woma ema ameno no. Na wudome woma ma ameno. Enya woma na wudome womo. Hey, yawe yo. Na adia na ato wono. Wanwe ya. Ube acti in a way ya. Wu ene besa kwe tia wu. Na sa wudome woma papa. Enya woma ena wudome womo. If you say, the sins of the fathers are transported to the children. Wuse woyira ya adia ya woya. Eti wudome woyire. Na woyire na wudome ni ono. Enya ni yem na mkwadani fribaye. Hey. Wobi ye wadiye ne ya ya we yo na wansha ube kandiye biya wu ene wutu wamena wansu na ube tumu ewi yase na ashia se tia siye sa enye diye upe biya na wunya enye me expect perfection from people nipe mre minuya nipa nipe mre se uni mwa nipa emre Obi wa kwa to problem bi mwa Eko obe faso actin Wana nyine su obe yes da I'm telling you Misi ni paye mre Eti nasa wuti se bi biya tu Obi ya men jaje no If se biya tuwa Obe acti worse than the person Ni paye mobo Ena ye mre nso Adi wedi nkaminye bida Mia, me, mia nkaminye kawanu tum Shut up, shut up Unyini intia. Yeti sa wuko tu se abuwe bi esi wunu ya suwa. Kase fri yeso, men kase fri neso. Ena wuko tu se eja atu obi aboji se mua. Fensuo nefa uwaboji se nidi kanshim. Enya afena ube jina huwa beja hajini panu. Hey, nedie na sofi ya yeyi. Edie na lady ya yeyi. Ena wukasa kasa. He, ebibi betou. Bibi ebetoa wan share kwa befasoa aye wo ho no wan na anwene hu se ei enti mi metimi aye sei nipa ye mre enti nya mrs wan fa wuni ade anche na wo so wan fa wo die anche wo no if se ye nyina ye tietia ye ho ye ho na so ye nyina ye tietia ye ho ye ho na so papa enti mi anya botre domain e ba no Edrumra wa yardi odahoro bie ni hwa wo behwe no akoda no wawu

0: ebaya ne politifo ne kasa ye na ene omo ma one shot omo cheche siapo no bi nti omo che enipa miensa e ma mi no be ma ba ko ene omo di omo e ko sales wo eti omo ene nte sa uni mazi wajan sina e pass sa ba te chimo de
1: ko na
0: e ba sa na che se ebi mu e be branch wo classic fm achi wo e ba man hin ho a abe me hu se police divisional commander ene minister commander ene patrol team ni nyinaa ne wo mo ka mo ho ba man hin ahin fi nanim ho ene mabru no bi behia ho edi nkomo ansa na akuma eto ye mu a wo mo asan akosku mu ho edi na na obusa na sa
1: na
0: te
1: na nkora ne ebi prae de
0: o obi ampra ene wo mo sokra na nya ade a wo mo ye ye kire se wo mo te ade o eno ane se koja bo mo ta ne obu ɛno nko a obi ankuta plaka baako baako na ɛwuwuo obi ankuta hwee ɛno ara sɛ posifoɔ no ama warning shot sɛ ɔmo nyinaa sɛ ɔmo akyi ɛne ɛmaa no a na ɔmomu adu no ɔmo ntumi tu mmirika yie no ɛyɛ mmɛma ɔmo sra ne ɛde ɔmo gu kam na wobɛhwɛ no kora a ɛsere ɛmaa no o sɛbia ɔmo ayiri ɔmo na ɔmo ntade ɛtere ne sitiri basabasa saa
1: I'm not sure if you're a good person. Ɛti kojoy nkwara no wɔn a ɛkyerɛ wɔn no wɔn agya wɔn deɛ
0: asakisɛ yɛ ne wɔn mu fɔ no na asiafo no aka no hyɛ sɛ wɔn bɛ kɔ deɛ a de sɛ.

0: Hot bite no numum pa mu kase boy di free sum pa fie edison mo free edadwa da kosi ni fie da no enadwo yi nso ebre na son kutansa da to so do no son yemfa na se pc ma forgotten country ebadwa fo no professor kwamna abochi ne dom se wonum besome som papa no ewo nyame mu ena fi wo man ni din mu sabre di free sabre yanko se no nsia no mo na fe empa ho semana du num no eye nsempa etwetwe aso wo bie ka bie nanso ne pon ne popa no wo munhunu mu so no eno ena so mpaka se etwende topa so na yesi ne koso tutu ne srene abasa emo bie nya ne chefa wom eno san wudi ho nkomo a ya na utime ka me se enye se yesi yesi ana se wo no mo se eno se no ene firi so mpankra 106.5 fm Watermelon Street ne so ana se Green Hill Street ne so na ena 93.1 ehia dabraka eya santemamu Adam Fupa Radio, France, Paris, Montaigne, so what in Sempenam. Doma 100.7, so Funkwati. Many must ask a pastor of my crew, what they charge this year, oh, I'm a quiddy one who in a woman fan and fast war. Sompa 90.7, a bono, Napue from Cransani Butu, Papa Tostunum, Yura, Manager Buffo, and a domino, one more topetem. Now drew 106.1, and then is what Rubrun Champion do a quanain crew, a Techimaya, Sompa, then Krabate, oh, a Tokobe, bia. Mankasim, sa frequency krona so, eno ye frene kendom, wato peti wumfimfiri mantemu, 106.1. Ebi ana wabono, ahinkrono, eyo sunyane, alajibie kwa nabro sanum newo, e night market wa, nanapuku pye sefa asemche, manija ebi wa anu mabubu ano, na efri sunyane no, transmitia kwa kudra hafu, abre bibia ansum, uchimutu wa unyane live. Decoder ano so, ya waso, baby FM stations na wano wansabe kenyen, ena, Kene Sheban Radio nso, wunse kanya was information centers ne die, wo bro, den chem fifri, nini nada, wamu ufabi. So mpa 106.5 FM Accra, St. Augustine die koho, en sem nini na wako abinye bi ashe na wenye bi nso asa hake nkan uweniso, na wu uchamu unu ya enye bi. So mpa FM Live, YouTube na, ena www.sompaonline.com, yiru atabu wati hachichiri nini na kwa kotuo. Uwa atwa ya fuma, 101.1, so mpata kwa, obapa na ya kachiri ene domno. Eto edi apete. Tripu we mai. Eja api ya pamdada. Eni midi enyumri. Ensemno. Iwasom. Ne feji ya kwenye atina so. Na yentutu nesire. Nena basa enfamamu. Na yesha sedia. Eni ya bebia. Ene ya edo. Ni ya trimono. Eye sisi ye. Enkomwa. Edida dida. Enframamu. Efa petro ntumua. Adichinye ya. Ebo baba. Nenise. Ebe tuwejwe ikura ano. Wanumu edisi kejwa kure biasha asia. Wamude santo so no etototo wamone amaso ena moso ama ebinu mo send send message a chire say free wasana ne da etoso be se miensa na wamu charges nyina wamu pege pegem ndi san pegem yi beba kane no na yenyate se yase yatose kan mu cement yatum biribia se yatum na petrol ntumu no ena de no aba na wasa asemi ho no abusu yi enya de ye betimi aka na eja breko a wono ma abenben ewo Sa petroleum sa humo hu ye ni wo mu ni nkomo na chamber of petroleum consumers and e cha won ti afro wo mu kopek no e ho na ye radan kana mu a wodi ne juma se executive director wo sa nkomo ye ahun wo de beto so se petroleum tumu na e bo ba sese na sabi eduba bi ana ye de kwa kwa hye so aban no anhwa wo ba bua bua no ho kura no wape bibidia ba be kushin wuni se wo kwa kofa niema na o de behwe sa aban beti bibia tum ama emu ayemre kakra ene ka ho yifri wutrimu kura na nyade ebetumi abase sanse ne aba nya aba na ayo eno no eye america iran ene israel fo eka wo mu etiri pam ho esesa wo mu ntokwa abuabu aso no ene ne de san tumu ni nyina aba ama ehun fifire no aba beka wiase nyina na wo sadi hu na wo bobo aso no ebi mu nso ka no foforo e de kirekire na wudim Sadi ya kasadi ya wamu dantano wano ene hunu bebi ya netokwa hii weyidi ya tuono. Chamber of Petroleum Consumers chao nti wafre wamu kupekifui. Yura dankana mwa. Ene dibetu suse ejmefono mwena wamu amfe bibi ya metu. Wamu niyama wamu akrana abuodin suse bibi ya bambi sumu. Esa nse petroleum tumunu e mfira banho ni free international. Die ye indicator sa wamu hepe tatakiramu edi hunu. Ene fe yanswa ye wachiri sisi ino. Dia wasi ya yu habo suwa yubeti miyabo edie shia santu muya ebe ino. Meyanko ni ene, yeru asansi na de. Wano ena eba hivimu eo kupeke wa weye. enti de ebe yama ye ho be ho nganye no wo mu nanim mero ate anka anwumre sompa hot bite kase ni o ye mo adwo mo akwa ba na kope mabobo ano e hobo ko de
1: bobo na mo se
0: nyame hu ye mobo petrol ntumo e bobo be ya na akwa kwa e dadwana ye hunu ba bia ye de asam no akwa kwa fa nti ye pese ba mo nchen ni ebeje enchiremu adechye de a eno so bobo ba ma ebinu mukura sa ase atoto wo mo niam aso yi eno no yewura amu ase emfira ban na efri international sa mo chiremu sa kopek mo amu be ma yen gana fo ate ase no se na mbesi a chiremu a chire yen e
1: famitia e ose ko ni na e ka se e ye ose e ye tutu en ki awo men ma se ana se de tutu a e bu a men yo mi en sa ana e dina so a ye de tutu ye din ka ni ye e ye de tese e ye e ko di price ma se international market price because a hodi ko to sa no de ba no ti ko kwa a bo ai de ba ti ho no ko ba no a che e dia o se par ko o de no me ku ko ye kai se ka de insurance active risk and ne hun account ko ba na o so ko bi yo ba di na de ba bu ana se ba e kan te na ti ko se ma no ni ti no ko kwa no ma ye ni ti ti ho no e ye dollars ye de no ho no e ti ko ti ta a ja ko e ye ti na ko dollar te na u de tia na ka se na abo wo ho ani no tiya yo shishu ho no ana de tosi nya sai e to ho duwa e guti no ano ana ema e ye e se se e dia e to no te no kwa ban ho aban o ana se de ro no de play de shishu ni ho tsuan ni hai na e je ma so bo no de ga ni ani ni pe na ban ho shi ni e ye yen ka e ti di na ko dola no we ti ka ba ri ni bo ba ti ni na ye na o nya tebu e ti ni dia na se hun se se no yo to ka ti ten and 12 e ti se o ye bi kana ka o yo ka ti na o ka dia e dia on average 10 and 12 no dia 11 ana bana o dia ye ana jima wa se ana to ho do so no to gushi na ba ye ni so ba e dia ma so bo ni ya ba ni e ti how I do dia do no to ka bi international geopolitics na geopolitics ni ti en to kwa ti ni se e dia ba da ko ni ko ye ti ga dia ni so wo fa wo pamin ton bo de so ko so da ya bo ga me di ti ani ne no de bi ho na e ko so na en ne ni se to ko e ko so ti ju e ani iran no to ko na e to kai ama mo ma so bi ku wa a se de fa mo so ti ba e di so ti dole ama e ko so wa si ye ni ya se a ni ni na sa ti ko ra ti bi ama e de no a ye se to bo so na na a se ho na di ti wa so no ye a so ta ko ho ana di na ka bi o ta ban se ti bu bi o so ka mo lu no na ma wu e de ni o ba na ma so de ko ni de ko a mu wa ko so a e de ni de ma e to bi ambo de mo tibi ano e ba ti ni na ne e ku no so ya so ata mo mo na e ti wi a e ba de ti ti to a ye ka mo no e de ma so bo no e no na ta ko ma e bo no ko so because na ka ku ka ba ka ti ti ti no e ya bi an ten ka ho ba e se na n se ye ka ku ti to bi ba a ni to ka ni bo so ka na e de ku ti e ka ti ti no
0: ano na ma ebo na ka pide ni mu a e ko kekeke ye urade obe busa se kane no ananka petrol no ye ntubi na ye nibie na se ye ka se amana ne bo no na determine nyina na ye hunu na na gana ye nso petrol ni ye tubi ton so timi na na so na na okura sentio oil wodomo nso okura san dada bi so je na esi ye nkwan a ama ye ntimi nkushin ye ho ye ye de mu ama ye de ense ya salam na ne de na na ye twa ye nsusu de ade ato ho
1: ade ba ko a ara se mi me ho ye se mi ni se e dia enyo obi na ye de na ke o dia se dia no fa ngo a ye so me mu no ye kresi e ye sibisi mi ensa e ya ida se antio wo ka den ana se e ye adding now Belgium and a year Holland, a whole year credit. Now you have a class where a credit can say a year British program. British program is a farm woman, Yanani, a year very powerful young now by a TV a man is a year, yes, man, you know, I said, oh, yes, Sam, you have been on the no. And I said, you know, the two women have been at the minute. You said, I'm from Kotoki, Asia, and I said, or the Kotoki, I want another back. The very important, I mean, I know how to get money. So, not for real, sorry, I'm not a woman. It's the earth and the yard, but I find a money, a refund worth of money. On to the